Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras sa buong Pilipinas. 9:49 in the morning and it is May 11, 2026. Napansin ko lang, walang may nag-post ng May the 4th be with you, no? Napansin ko lang. Anyway guys, welcome to our show Dream High with your ate DJ Senpai. Here is our news update. Weather muna tayo ayon sa pag-asa ang tropical depression na si Kaloy. Si Kaloy, sikat na si Kaloy. Ay humina na, mabuti naman. Habang nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, posible pa rin ang mga pag-ulan and thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw.

Now. Weather today, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Temperature around 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Moderate winds at posible na magkaroon pa ng mga thunderstorms. Pinapayuhay ng publiko na magdala ng payong at maging alerto sa localized flooding. National headlines tayo, government, sisimulan na ang investigasyon sa war on drugs killings. Ipinatawag ng gobyerno sa Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng Duterte administration. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, ito ay hiwalay pa sa kaso sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, Philippine economy bumagal sa first quarter ng 2026. Lumago lamang ng 2.8% ang ekonomiya ng bansa. Ngayong first quarter, mas mababa pa sa inaasahan ng analysts. Kabilang sa mga dahilan, ang mataas na inflation, oil crisis at epekto ng tensyon sa Middle East. Marcos makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay. Dumating sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña para sa bilateral talks kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatalakayin nila ang trade, agriculture at economic cooperation. Samantala, ASEAN Summit nagtapos na sa Cebu. Nagtapos ang ASEAN Summit sa Cebu na nakatutok sa energy security.

ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Cebu and local news, special holiday sa Cebu cities dahil sa ASEAN Summit. Seguridad sa Visayas, hinigpitan matapos ang ASEAN meetings. Tourism, inaasahang lalakas sa mga lugar na napuntahan ng ASEAN Summit. Sports headlines and showbiz or dream buzz ay mamaya na sa ating pagbabalik. Susunod ay ang ating dream horoscope. Kaya manatiling nakatutok lamang sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 9:52 in the morning. We'll be back. See ya!

0: Dream Radio time. It is now 9:56. Dream
1: Radio. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig kare-kare.

Oras sa buong Pilipinas, it's 10:25 in the morning, May 11, 2026. Welcome back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai on 104.7 Dreamer Radio, Summer's Best FM Station. Nandito na tayo sa ating Dream Horoscope, May 11, 2026. Taurus tayo, diretsuhin natin kasi matatapos ng birthday ng Taurus. Baka naman, Taurus dyan. April 20 to May 20, magkikipag-meeting ka sa iyong mga kasama sa work. Pag-uusapan ang patakaran pero meron rules at regulation ng grupo dahil sa kanila nanggagaling ang patakaran. Sila rin ang dapat magpatupad nito. Lucky numbers and color for today ang 10, 15, 30, 8, 45 and earth brown. Gemini, May 21 to June 21, mahalaga na gawin ang priorities para malaman ang dapat gawin. Sikapin na makawala sa sigarilyo. Lucky numbers and color for today ang 11, 27, 30, 8, 44 and aquamarine blue. For Cancer, June 22 to July 22, gigising sa iyo ang makukulit na kapitbahay. Huwag siyang pautangin. Dahil hindi kanya mababayaran. Lucky numbers and color for today ang 16, 29, 39, 45, and maroon. Leo, July 23 to August 22, aakit ka ng generous investor. Masaya ang pag-unlad kung ngayon pa lang ay pagsisikapan na. Lucky numbers and color for today ang 3, 19, 25, 47, and beige. Virgo, August 23 to September 23, ikaw ang magbibigay ng paggalang. Magiging masaya ka sa inyong pagsasama. Huwag basta maniwala sa chismis. Lucky numbers and color for today ang 14, 25, 42, 48, and lavender. Alright, para sa Libra hanggang Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, mamaya yan sa ating pagbabalik. Oras natin is 10:27 a.m. We'll be back for more. See you, Minas.

sundin ang kutob mo. Masaya mong masasalubong ang iyong love noong elementary. Wow, sana all. Lucky numbers and color for today ang 341, 46, 53, and yellow. Pisces, February 19 to March 20, pahalagahan ng tao na merong malasakit sa'yo. Huwag maging mapili sa pagkain. Hala, mapili ka sa pagkain, kaya pala. Lucky number and color for today ang 1, 13, 55, 33, and flame red. Para naman sa Aries, March 21 to April 19, meron kang pagkakataon na ilabas ang saloobin. Gamitin ang mga positive word. Lucky number and color for today ang 5, 15, 33, 41, and gold. Alright, that's it for our dream horoscope. Oras natin, it's 10:58 on the clock. And we will be back for more. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station. 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

7:18 on the clock. We're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Alright, mean is time para sa mga sports fan natin dyan, mga Dream Kada. Ito na ang hottest sports headlines natin ngayong one day. Mina Shine! Huwag mo muna tayong tumaya at tumaya. Paano ba yun? Huwag muna tayong mag-bet. Okay? Okay? Okay? Kasi because oil crisis na nangyayari kayo, ay makamatalo yung mga bet nyo. So, eto na to. Todo na to. PBA Magnolia Tinuhog ang Meralco. Grabe naman sa tinuhog. Malaking panalo ang nakuha ng Magnolia Hot Shots matapos tambakayan ng Meralco Bolts ng 93-76 points sa papasok sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Pinangunahan ni Clint Chapman ang opensa matapos magtala ng 19.7 rebounds and 3 assists habang kontrolado ng Hot Shots ang laban mula first half hanggang fourth quarter. Lumalakas ngayon ang tsansa ng Magnolia para sa malalim na playoff run ngayong season 50. Samantala, tour of Luzon, Joe De Jong humataw sa stage 11. Nagpasikat si Joe De Jong ng Gapyong Cycling Team matapos magpakitang gila sa stage 11 ng MPTC Tour of Luzon 2026. Alex Ayala tuloy ang pag-aarangkada sa Italian Open. Patuloy ang magandang kampanya ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa Italian Open matapos makapasok sa third round ng WTA 1000 Tournament. Lasal, gusto agad idepensa ang corona. Hindi pa man tapos ang selebrasyon ng De La Salle University Championship ng UAAP season. Nag-focus na agad ang team sa title defense para sa susunod na championship. NBA playoffs update, Cavaliers buhay pa kontra Pistons. Nag-

nangyab si Donovan Mitchell matapos kumamada ng 35 points upang tulungan ang Cleveland Cavaliers na talunin ang Detroit Pistons 116-109. Dahil dito naging 1-2 na ang semifinal series at nananatiling buhay ang Cavaliers sa Eastern Conference Playoffs. Knicks pasok na sa East Finals. Tinapos ang New York Knicks ang kanilang serye laban sa Philadelphia 79ers matapos ang dominating sweep para makausad na sa NBA Eastern Conference Finals. Wembanyama na-eject sa matinding banggaan. OMG! Na-eject si Victor Wembanyama matapos matawag sa flagrant foul dahil sa elbow incident kontra Minnesota Timberwolves player na si Naz Reid. Mainit na pinag-uusapan ngayon online ang naturang insidente samantala sa esports team Stallions, hari ng Southeast Asia. And horse racing update, pinasayaan ng kabayong Dream Girl ang mga betteros matapos manguna sa karera sa tulong ng jockey na si CD Raquel. And of course, short Dream Buzz update tayo para sa ating showbiz. Rochelle at Jopay nagkaayos na, di umano. Trending ngayon ang balitang nagkabati na raw si Rochelle Pangilinan na Jopay matapos makita together sa Hawaii. Fans kiniligit na tuwa sa reunion rumors. Miss Universe Philippines Queens, my Mother's Day story. So, usap-usapan online ng emotional day post ng ilang Miss Universe Philippines 2026 candidate. PEP at entertainment sites, BC sa bagong teleserye at celebrity projects. Marami rin bagong TV projects and digital series announcements ngayong linggo mula sa biggest Kapusan Ka Pamilya stars. Alright, Minas, and that's it for our Sports Buzz and Dream Buzz. Congrats sa lahat ng panalo at abang-abang pa tayo sa mas marami pang aksyon sa mundo ng sports. Ako si Ate DJ Sen pa inyong kagampi sa Good Chakra. At latest updates dito lang sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Stay active, stay inspired, and keep chasing your dreams. Happy Monday, everyone. We'll be back. See ya.

Joshua Corizamina San Pives. 11:50 na po ang oras natin. Nakakalungkot naman yung kantang yun. Ano na ako dito? Nag-relapse. Nakakaloka mina sana. Grabe no. Ano lang, nag-greet pa lang ako sa inyo ng Merry Christmas ngayon ah. Ano na, May na. Beat! May na. Tapos mag-June. Magpapasok ko na naman. Ako, may stress na naman tayo. Sa mga ano, bayarin and everything. Nakakaloka. Kaya ngayon pa lang summer, mag-impok na tayo ng pera. Kasi, andito na naman ang ating mga anak. Oo, mag-aaral na naman ang mga anak natin. Kailangan bumili ng bagong baunan, bagong bag, bagong sapatos. Okay, nakakalurky. O yan, check out my page pala. Ayan, my page is Corizamina Senpai. May mga events po tayo na paparating. So, make sure na nagka-follow kayo sa 104.7 Dream Radio na page. Meron tayong mga concerts na paparating. Girl! Ano, let's go! Diba? Pa-reserve na ang mga ticket nyo. Kasi baka ayoko nakatayo tayo. Pero okay na lang din. Kasi yun lang yung budget natin. Yun lang yung budget natin, be. Ano ba? O nga pala, para sa mga nagpapakalat ng fake news. Mga nagagather ng hatred towards you. O, diba? Right? So, sa mga tao na nag-react sila kasi nagalit ka, ito lang ang sabihin mo. Shout out, Luna Chan. I don't think I should apologize for reacting strongly when my work and reputation are being attacked publicly. I'm a working mom with kids, pets, rescued pets, bills, clients, deadlines, and responsibilities. Everything I have is built through hard work, not handed to me by anyone. So, para sa mga sa negative comments, tapos transform, flip yung table, para sila yung maging victim, eto lang yun. If they really want proof that a real person made the work, then wait until next time. Next week. Alam mo na yung susunod. Understand this publicly damaging

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Kumasan? Watashi wa Kuriza Mina Senpai des. And welcome sa ating bagong show, ang pagbabalik ng Unmute Season 2. Alright, so we have story right here. Babalik natin, syempre, ang Unmute natin. Hi, Ate DJ Senpai. Tawagin mo na lang akong ghosted employee. So, eto na nga, nag-resign ako last month kasi toxic na yung workplace ko. Pero, after ko umalis, hindi pala nila ako natanggal sa company GC. Oh my God, our company GC. So, one night, galing akong trabaho, ako po muna ay nag-scroll-scroll sa social media. Nagkaroon sila ng emergency meeting sa Messenger habang nanonood ako silently. Then biglang nag-chat yung dati kong boss. Sino ba kasi nag-hire dito kay ghosted employee, which is ako na yun. Ang bagal magtrabaho. DJ Senpai ate, nasa GC pa ako. Tahimik lahat for 2 minutes hanggang may isang workmate na nag-chat na, "Sir, nandito pa po siya." Nag-leave call yung boss ko, hanggang ngayon, di pa rin ako naka-remove sa GC. Alright, story number 2. Story number 2, wrong send kay crush. Hello, Unmute. May confession ako. May crush ako sa office namin for 8 months. One night, nag-voice message ako sa best friend ko saying, "Grabe, ang gwapo talaga ni Mark. Kasi simpleng good morning lang, kinikilig ako." Ate DJ, senpai, nasend ko po to kay Mark. Hindi ko agad napansin kasi naka-earphones ako. After 5 minutes, nag-reply siya. "Good morning ulit bukas para tuloy yung kilig mo." Oloko! Ay! Ay naka! Ayun, 6 months na kami ngayon. Abay, abay, abay, abay, abay. Congratulations. O diba na may nagawa yung kaanuhan mo? Alright, story number 3. Lola Reveal. Hi Ate DJ Senpai, share ko ang pinaka plot twist sa family namin. Akala namin tahimik lang yung lola ko na mahilig magtanim sa probinsya. Then one reunion, may dumating na foreigner na matanda tapos umiiyak habang hinahanap siya. Turns out may American boyfriend pala si lola noong 1970s na iniwan niya dahil strict ang pamilya niya noon. Ate, 50 years siyang hinahanap ng lalaki. May dala pa siyang old letters at black and white pictures. Ate, parang pelikula, umiiyak buong pamilya namin habang kinikwento nila yung love story nila. Ngayon, nag-video call na lang po sila araw-araw. Wow, paano yung lolo mo, charot? Buti din nagselos. Charot. Alright, so minasan, thank you so much. Guys, we have links to our Reddit, Telegram, and everything else under the sun. You can go ahead and express yourself, send us a message, and whatnot. Oras natin, it's 1:33 p.m. And you're listening to Unmute with your Ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, Summer's best FM station. We'll be back for more, so stay tuned lamang. See ya, minasan!

Everyone, it's 1:48 p.m. na minasan. Welcome back to 104.7 Dream Radio, Summer's best FM station. Alright, minasan meron tayong mga submission na medyo embarrassing siya. Nakakahiya daw. Kilig and embarrassing story dito lamang sa Unmute. Hi Ate DJ Senpai. Online class noon, tapos naka-open yung cam naming lahat. Habang discussion, akala ko naka-mute ako, kaya kumanta ako ng Pa-fall ka kasi crush. Ate! Hindi pala ako naka-mute. Tahimik yung buong class, tapos biglang nagsalita yung professor namin. Mukhang inspired si Miss Today. Mas malala. Yung crush ko mismo, ate, nag-chat! Continue mo, kanta mo, bagay naman. Aba! Aba, aba. Second story, kilig. And embarrassing story number 2, nadapa pero my forever. Pauwi ako galing school, tapos nakita ko si crush sa kabilang hallway. Siyempre, pa-cute walk ako. Ate DJ Senpai, nadulas ako sa bagong mop sa sahig. As in, napasplit. Nahulog yung bag ko, tumalsik yung tumbler. Sobrang swerte mo sa araw na yan. Tapos sobrang tahimik ng paligid. Akala ko endgame na. Pero yung crush ko, te, tumakbo papunta sa akin. Tinulungan ako tumayo. Oy. Wow. Tapos sabi niya, okay ka lang? Ang lakas ng entrance mo. Fast forward, Ate DJ Senpai, 2 years na po kami ngayon. Samantala, sa ating third kilig story, Ate DJ Senpai, may kachat akong guy noon, tapos sobrang landi naming dalawa. Sobrang landi. Landi talaga to the max. Sinendan niya ako ng miss na kita, baby. Siyempre, nag-reply ako, miss na rin kita. Kiss nga. Ih, corny nyo. Ate, kay mama ko po yun na send. After 3 minutes, nag-reply yung mama ko, mamaya ka na makipag-kiss, maghugas ka muna ng plato. Hanggang ngayon, tinatawag akong kiss nga sa bahay. Nakakaloka. And guys, if you want to submit stories like this, we have links. Ayan, nakapost po yan sa pages natin. Ang 104.7 Dream Radio at ang at Kuriza Mina Senpai. Also, Mina-san, shout out nga pala. Ayan, once again, shout out kay Kuya Clemency Rivel. Shout out sa CO area. Region 8, Regional Office 8, Legal Adjudication Division. Alright. Shout out po sa inyo. Alright. Kala ko hindi ako makakapag-show ngayon, pero may mga plano ang ating kamisama. Buti na lang talaga napaunlakan at maraming salamat. Ang ating Unmute Season 2. So hanggang alas 2 po, samahan niyo ako. 1:52 na po. See ya. 104.7 Dream Radio.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 3:59. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time. It is now 2 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na naisilbi na ang subpoena sa opisina at bahay ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa umano'y extrajudicial killings sa Davao Region. Sa isang press briefing ngayong Lunes, Mayo 11, binasa ng kalihim ang nilalaman ng subpoena Deuces Tecum kung saan inatasan ni De La Rosa na humarap o inatasan si De La Rosa na humarap sa May 14 alas 10 ng umaga sa PNP CIDG sa Quezon City. Gayun din, pinagsusumiti si De La Rosa ng sworn affidavit, mga dokumento at iba pang kaugnay na impormasyon may kinalaman sa investigasyon. Nagbabala rin siya na ang hindi pagsunod sa subpoena ay maaaring maging batayan para sa pagsasampa ng kasong indirect contempt sa korte. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na walang kinalaman sa usap-usapang arrest warrant ng International Criminal Court or ICC ang papasubpoena kay De La Rosa. Nanindigan din ang kalihim na wala pa silang hawak sa ngayon na opisyal na kopya ng posibleng arrest warrant mula sa ICC. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kara.

0: Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 4:22 na. And you are listening to Dream Jams. Happy Monday, May 11, 2026, mga Dream Caras. Kumusta ang araw ninyo? Umaraw, umulan, grabe ang weather, kahit summer, pero andito pa rin tayo magkasama. And I'm with you until 7 p.m. Once again, my name is Kuya Elmer. Nababatihan gihapon kita over 99.9 Dream Radio Ormoc City and live streaming worldwide sa dreamradiotacloban.weebly.com. Siyempre, ang mga dapat ninyong abangan ng mga segments natin araw-araw on weekdays. Andyan ang ating Dream Buzz at Dream Balita. Andyan din ang ating Today in History and Blast from the Past. At narito na ang ating birthday shoutouts.
1: Happy birthday!
0: Ngayong araw, I have 3 mga friends sa Facebook na nag-celebrate ang kanilang birthday today. Happy birthday to Lachlan Williams. Yvonne Villamora Enfermo. Happy birthday, Yvonne. And to Jude Vincent Equipaje.
1: Happy birthday!
0: Sa inyo lahat, happy birthday! Patigil hapon ang mga waray natin na-mention pero nagka-celebrate ang nirang kaadlawan today. Happy birthday! Shout out sa ating mga dream partners. Mamaya, meron tayong roll call sa mga dream partners, mga advertisers dito sa Dream Radio. So you better stay tuned. We've got today's hits. Pampagana sa inyong biyahe ngayong rush hour time. Kaya panatilihin itong butok lang. We've got something new from Ellie Buendia. Razorheads, di ba? Here's Ate.

maliban sa siyam niyang kasamahan sa minority bloc ay ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar. Ang siyam na senador naman na bumoto kay Senator Soto, sina Senator Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo at Tito Soto. Dalawang senador naman ang nagpasyang mag-abstain, kabilang sina Senator JV Ejercito at Senator Juan Miguel Zubiri. Si Cayetano na ang ikaapat na leader ng Senado sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Matatanda ang unang nagsilbi bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri sa simula ng administrasyon na sinundan ni Senator Francis Cheese Escudero noong 2024 at si Senator Tito Soto noong 2025. Naganap ang malasahan sa gitna ng mainit na usapin hinggil sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang tatawid ang reklamo sa Senado para sa isang ganap na impeachment trial sakaling makakuha ito ng kinakailangang 1/3 na boto mula sa mababang kapulungan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Alas 5:21 na mga Dreamcaras. That's Earl Agustin with Aya. And on top of that, Cup of Joe with Multo. Aba, itong mga artists na to ay bibisita dito sa ating rehiyon. O diba? Abangan ninyo. First off, ang Cup of Joe. Ano? Cup of Joe tapos na actually. Cup of Joe sa ano? Tapos na pala. Yan, no? Kaka-concert pa lang, diba? Nitong March 21. I mean, si Earl Agustin. Okay? Earl Agustin, come July. Yan. Of course, congrats in advance to 3M Entertainment. Yan. And of course, ang ating upcoming event on June 6. Our dream partner, of course, it's gonna be Enigma Music Fest 2026. Yan. Enigma Music Fest 2026. Of course, kasama dyan sina Dianella, Piolo Pascual, Arthur Neri, Morissette, and Sex Bomb Girls. So buy your tickets na mga Dreamcars. Meron pang 5, ano ba ako doon? May promo, okay? May promo na may 1 free ticket. Once you buy, ilan yun? Okay, 5. Barkada Deals, Dreamcars, buy 5 tickets, get 1 free. Yes, no one gets left behind sa ano na to, ha? It's a promo because 5 plus 1 Barkada Deal is ongoing. Yan. So for more information, just visit the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated. We will also share the post para sa ating mga Dreamcars na nakafollow sa 104.7 Dream Radio official Facebook page. So ngayon naman mga Dreamcars, oras na para sa ating Dream Buzz. Okay, mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Marami-rami ito, mga Dreamcars. Okay? So, listen up, listen close. Taradan, taradan, taradan, taradan. Okay. Buzz number 1. Aarestuhin na si Bato? Yan. Buzz number 1. Ihahain na ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court or ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Sumama sa mga arresting officers si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado. Bagong araw ang kulita sa Senado, tinangka ng harangin ng ilang umanong NBI agents ang Senador. Buzz number 2. Umapela si Senator Bato de la Rosa na paalisin sa vicinity ng Senado ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation or NBI at si dating Senador Sonny Trillanes na humarang umano sa kanya. Buzz number 3. Nariyan na ang warrant versus Bato. Dumating na si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado. Dala-dala ang umano'y warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ipinakita pa ito ni Trillanes sa harap ng media. Nauna nang sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na tinangkang harangin si Senator de la Rosa bago ang sesyon. Ilan na tayo? Yan na. Tatlo na ba? Buzz number 4 na tayo. Hey! Itong pinakabago, no? House impeaches VP Duterte anew. Okay. Sa botong 255, laban sa 6 at laban sa 9,
Muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, May 11. Higit ang boto sa one-third ng kabuuang miyembro ng Kamara ang bumotong pabor para ma-impeach ang bise. Bago nito, aprobado na ng 55 miyembro ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Si VP Sara ang kauna-unahang opisyal na na-impeach sa Kamara ng 2 beses. Nakatakda na itong i-transmit sa Senado sa pamumuno ng bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano matapos ang panibagong balasahan sa Senado. Okay, panglima na tayo. Okay, buzz number 5. Ito kakapost lang 13 minutes ago, no? Opisyal na muling na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos makakuha ng botong 255 laban sa 26 at 9. Okay? Ang Articles of Impeachment laban sa bise. Yan, mula sa mga kongresista sa plenaryo ngayong Lunes, May 11. Okay. Yan. Okay, buzz number 6 tayo, Drinkadas. Palitan ng piso sa dolyar. Okay. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, May 11. 61.15 pesos sa isang dolyar. Again, 61.15 pesos. Ang palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, May 11, 2026. Yan, mga Dream Cards, ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Abangan mamaya sa ating last hour stretch ang last batch. Right now, we got here June Sisa with our current number 3 song. Tama ba ako dito? Number 3 song sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. This is Second Chance.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro aron nagbudbisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Dati na umanong tumaas ang presyo ng karamihan sa mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Bago pa man inanunsyo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association or PAGASA na tataas ang halaga ng ilang produkto ngayong araw. Sinabi ni Amihan Mabalay, tagapagsalita ng samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan or suki network, matagal nang nagmahal ang mga bilihin. Na-monitor umano nila ito hindi lamang sa mga supermarket kundi maging sa mga palengke. Giit niya, madalas ay sinasabi ng ilang manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo, ngunit limitado lamang ito sa ilang variety ng produkto at hindi sa kabuuan. Maliban dito, may mga kusa ring pagtataas sa ilang tindahan dahil sa ilang external factors na automatic nilang ipinapataw sa presyo ng produkto. Ang kaibahan lang umano ay maliit na dagdag lamang yon, ngunit kung madalas na gagawin ay mararamdaman pa rin ng mga mamimili. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: Vancouver's best FM station, 104.7 Dream Radio. Good evening, mga Dream Kada! Alas 6:17 na. Yeah, that's Kabisado by Four of Spades. Currently number 12 sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Alright, Dream Kadas, narito na ang pagpapatuloy ng ating Dream Buzz. Mga trending na balita online, mga headliners. Harid sa atin, of course, ang ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Alright, here we go. Ano na naman kayang latest na ating mai-share sa inyo? Okay. Sa mundo ng sports tayo. Filipino pole vault star. Yes, pole vault star. EJ Obiena admitted he was feeling the nerves while watching Iala battle world number 2 na si Elena Rybakina ba to? Rybakina on court. Okay, so sa sports yan. And also buzz number 7 natin, Senate cites in contempt individuals who allegedly blocked Senator De La Rosa's entry to the plenary. Buzz number 8, De La Rosa under Senate protective custody. Inilagay si Senator Bato De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado kasunod ng motion ni Senator Rodante Marcoleta ngayong Lunes, May 11. Sabi ni Marcoleta, in quote, okay, I move that Senator Bato be placed under Senate protective custody until he's able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself and until his institution is also able to do just the same. Buzz number 9. Nako, inilabas ng Senado ang kopya ng CCTV footage sa paghabol umano ng mga ahente ng National Bureau of Investigation or NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng hallway ng Senado ngayong Lunes. Nauna nang inilahad sa sesyon na tinangka umanong harangin ng mga tauhan ng NBI si Senator de la Rosa bago ang sesyon. Trending ngayong araw si Senator Bato de la Rosa, ha? Yan. Okay, so dito nang tatapos, mga Dream Cars. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ano kayang mangyayari sa mga happenings na to, no? Grabe, mainit-init pa. Bagong labas sa bake shop. Okay, mga Dream Cars, yan ang ating Dream Buzz for today. Tuloy ang music to the max on Dream Jams. Buzz of 4.7 Dream Radio.
1: This is new music.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pageti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
4: gamitin. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio time. It is now 7 o'clock. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:32.
1: Care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa